0: ni
1: lawon orilede ti won mo ton se
0: awon orilede kan be ti won mo ti won se
1: awon orilede kan iru awon ilu arire ma se won mo ti won se nbe ni
0: ilu arire mo ti
1: won se ni won mo ti won se ni
0: kabese olodumare
1: won mo ti won se
0: kabese olodumare to awon oro te nso laaro yi ha e dakun e nba fe gbo toro e ku gbo lori igba gede oselo taro toni tori pe aya wa ti bele baye o ti be sise o eh 2027 o tin kale kun kankan gbagbagbon awa na ti wa so wi pe anise ha ni jeyin omo Nigeria a ni jayin ton mo ohun to ba ye ke mo a je ke mo a pese yin kale ni awon ona te gba ri imole debi wi pe nigba ti odun 2027 ba de awon asise eyi te tin se lati igba yi wa e tun ni se mo eyin ogbeni Tunde Samson ni won soro kan won ni awa la yan o wa je iranti oro kan ti baba kan ti so fun mi nigba mo ti wa kekere lawon awon odun to ti gbo to ti pe lo baba ni wo omo mi ninu aye yi o gogbo to ba sele si olaye owo re ni o mo lowo mi ke baba ni mo nsoro adeto fun oni ko so to sele si olaye to le kiesi bi asise o oni whatever that happens to you in life o fi ebo gbe kale oni is your choice o abba n fi ebo na tun gba wipe and there is no excuse that is good enough when you fail oni ko si awa wi kankan ti mo fe se to da to so e gbo leti pe n ba ti kuna o le mi ma yan kankan ti mo fe nbe yin na wa so pe eyan ni yan oni se wa nbe n gba baba yin so fun mi ni
1: oga mi kan ti e soro kan nigba kan nigba to n ba mi soro won ni ko si nkan to nje luck so pa ma wo pe awon ridede kan awon ni lucky ni abi state kan won ni lucky ni oga mi yen so fun mi pe ko si nkan to nje luck won wa fi ebo gbe kale
0: ayo
1: luck is when opportunity meets preparedness gbati anfani de to wa ni mura sile fun anfani yen
0: abese olodumare
1: won ni luck
0: iyun ni wipe opportunity nbo 2027
1: opportunity ni fun wa lati tun itan aye wa ko
0: kai ko ju bi osu bi meta lo mo bayi
1: beni
0: to ba ti e to be gan
1: beni
0: lati tu twitter ale wa ko
1: lati tu ara wa ko
0: ta ba wa mura sile iya odun me lonu
1: ah
0: ti o ba je olobiripo
1: ah gbogbo omo Nigeria na lo mo gba ta ti wa lenu e
0: kabisi olodumare to eyin ninu ose ta lo koja ye e ja sare lo bayi na ni papapa agbe awon igbese kan wi pe oro Nigeria yi adajo owo la fi soya ajeji owo kan o ko gberu dori baba so wi pe yo da ajo tun se ti o fi da na ni ki se ise enikan ajo se gbogbo wa ni won pe wa lawon agbede kan wi pe oju ona awon o da ìyá sì ń di àwọn ó kóbọ ọrọ ajé àwọn àwọn sì ń dìbò ǹjẹ ìjọba ìbílẹ̀ bonu o wọn ni tá a bá ní agbè sábẹ ìjọba ìbílẹ̀ èyí tá a ní ìpínlẹ̀ ọyọ ẹ kúkú mọ̀ pé ìjọba ìbílẹ̀ 33 local government la ní ìpínlẹ̀ ọyọ wọn ni ìjọba ìbílẹ̀ méjì òun ló dé mú ṣinṣinṣin ó dàbí tọkọ tìyàwó ni pé wọn jọ kọmọ lùbọ bó lẹyìn ló yẹ mọ gbádùn ju ẹ wà lábẹ ìjọba ìbílẹ méjì wọn ní lẹgbẹẹ ibìkan táwọn bá ń dìbò àwọn ń dìbò ìjọba ìbílẹ ìdó wọn ní báwọn bá ń dìbò lẹgbẹẹ kejì àwọn ń dìbò ìjọba ìbílẹ south west tọ níbo lẹ ń sọ yìí ná wọ́n ní ní agbègbè kan ní kú ọlá ọ̀nà ń wá láti kú ọlá ó wá lọ sí Alexander on lo lo to fi lo ja ona patata.

0: finance services and so on. So sha won na lo tun wa ye ka omo ipinle Oyo dibo fun ah ni dawun e o
1: o wa lowo awon omo Nigeria
0: o wa lowo awon omo ipinle Oyo lati wa gbe won wo pe oke o eni yi o e je ka ti oko ka try e o se yo se da abi o ni se da
1: to eh e seun eh no me don bi e se ba wa fo awon kan yin wele wele gege bi onimo nipa oro eyi to ni se pelu oselo lori le te Nigeria igbe si so eso ni ona eyi to je pe en ba fi titutu gbo oro ti wa yo ri wipe ke se wipe ada soro egbe oselu kankan tabi eni kankan be pelu a si so lona lati gun bana egbe oselu kankan leso bi ko se lati le je ki awon omo Nigeria boya ti eri enikan papa awon omo ipinle Oyo ti won ti e mo nipa awon ti won yo si bombo pawon na fe ronu gege bi gomina ni ipinle Oyo ha o si wo me ka di oke lon na o ni apata para agbara awon ti won fe ba wa tuko Nigeria na amọ eja se lohun ti ojo mejo nitori awon bi eto wa se ti pe ka baye eja duro ni ipinle Oyo yi e soro kan ori oro ohun ni won o se ti wa si oju opo sile baye e soro nipa ati mo sebo pe nigba ti eyan ba fe wo wi pe gan lo ti e wa kun oju osun won lati gbe asia ipo alagbara yi baba n soro nipa gomina ajaga udidi ipinle lo fe gbe sori o won si ni atari ajana kuni ki seru omode o ko sentin kan gidi o sugbe ibere to ye ka mo bira wa lere lai fi teya tesin ti e tanu tabi oju saaju se ni wi pe tanu to e ri gbe looto e je wa ti mo se bo won o ta la ya re gbe o oro pe eleyi sumo mi ko o oro pe le jina si mi ko o tori pe opo asise ta mo nse nu ara ale wa ni family wa ni omo ilu mi ni ojude kan na ni ojude ile baba temi ati ti e ti e se oro ojude lo fe wa so ta pe ipo gomina ni isin lati ma so ojude eyan ni a ni to nbi o ti se ipo ma so ojude o le ba yin sojude o didi ipinle la n so yi papa ipinle Oyo ta ti ni ijoba ibile metaleni ogbon abate 33 local government nile loko leyin odi emi ta lo gbe aya ta lo gba eyin omo ipinle Oyo edakun be ba ti pe wa wole a so pe ke so pe eni bayi lo le se o eni bayi ni o le se o ohun ta fe gbo lenu yin o ni ibi ti nkan yi to ye yin de baba n soro nipa ipo gomina kini awon asise ta tin se bo lateyin teyin wo te si mo bi te wa te le fe so fe nikan wi pe dakun e mo tu ja seru re mo o ni odun 2027 yi o baba fe ki ipinle Oyo ko da looto ki la sise ta ti mo nse ati so nipa awon mererin eyi to gbaju gbaja won si ku o a si nko won bo o e mo si wa gbo o a so pa awon merin nikan o ehn igba na ni won so pe awon merin la so pe won fe dibo fun ipo gomina rara o awon ta lori ofe lati menu ba lo ninu ehn e gbo be un daada o party mi nbe o kini awon asise ta ti nse ti o ye ka se lodun 2027 e dakun eyin toro e baye

Seri Mumuru Nyayo Kambo. Inu oja otuto ne. Kini ronyayo. Seri lu kan tun wa ni ile Ibadan ta wa yi. To je pa tun le ti ra won kan okura ti o mo pupo. Awon kan oloko oloko. Mo lanfani lati gbera pa lo tun se awon iwadi ona wo loko wo se gba ti o fi ru awon eyan lorun fe to fe bere re mo wa gbera pa mo lo se iwadi ni ilu tan pe ni ilu tapa tapa elepa e lanfani lati gboro latenu awon ara tapa wo ni oko wo se ri lodo won.

起来了以后爱叫嗓，爱家吃吃小烤腰烤草，爱家吃吃小烤腰烤草，没有家家我自由的，给老舅没事嘞，给我飞沙锅了沙锅啊。Eh ma ja lo jino, eh ma ja ka lo jino. Sherry inu mi ma ndu tin ba tin ri teni na njo nje gidi. Teni na nje on to dara sagwa re. To nfi owo to ni to fi ntoju agwa re lona to to ati to ye. Inu mi ma ndu ni be ni. Gege be ti mo akole to ta ta tu kale si lasale yi. Onja ladu na ni o. Onja ladu ni onje to nsara lori. Ohun la wa ma soro ni pe. Onje to je pe te ba je. Koni si soro fun yin mo. Ohun ayo ohun de ale ma ma sun. Alaafia ma joba alagbara yin ni gbogbo gba. Beeni. Orete ina re ara ti le go. To wa ti ko lori ete cause bo mi te ti le gbo. Orun kan to jo be. Ni bo le to na ti wa njade gan. O njade ni kan ni West Radio 89.3 FM. Ele ta gbe kale ni Ibadan. Ibadan gangan ni. Ibadan ti a gangan la wa. Ta tin fe la. Ori ele avenue la wa ta tin se Oluwa se ni ka ma se ni bayi ti a ti bere to yi e ti mo pe akin wa raro ti se ba ti bere ise ti bere na ni e o ka start ara wa ready ka get ara wa ready eya get ready aha oya eya ka bere ni ma prepare ara wa lati wonu agba mi eto lo e be ti mo wi pe ta ba ti dori eto awa ma nwole a ma kanlekun ni tori a fe de wure to wole to do kago to deran ti won mu so idi ni ta ma wole ta ma ken to ye ka ki a ma ki gbogbo eyan lolufe wa ni gboro tori pe kini tori ti yin la wa se wa mi ni tori ti wa leyin na to se joko sibe te ngbo wa ki wa lo mu atani ki yin pe eku eti gbo beni mo ki gbogbo eyan lolufe mi gbogbo te ba wa ilu ewo teyin ba wa adugo wo le wa state wo le tin soro ti state wo le tin gbo mi bi owo te ba wa alaafia olorun amade bayin ifokan bale aje tin lagbara olorun ba finish like gbogbo awon ga mi ni le se west radio bi bayin na ti won je ki gbogbo nkan lo ni melo melo mo ki gbogbo patapata ipe ku se eku eto le se olorun ama fun yin se lagbara olorun koni baje fun wa lagbara seda ni bayin eya je ka wonu eto lo I ma binu si mi o ngun mi ni eni eyoge mo soruko a ma soruko wa lesese ni eyoge yin na ni arewa yin ko soso lori afefe lo nkin kale wi pe eku ataro eku bojojo bo se ri bo se gba na ni o bu moye yin na ni o afiji soro yin omo ti okun powder to join shine to je to je to fresh be ni omo yin ko soso na lo kin ka bo sori to fun tasa leyi mo kin eku darapo mo mi fun ta leyi awa ta si jo nse to nju se fona na so jo ma se lasa leyi e ma da mi ni koda eje ka jo pare e ka jo bere nibe ta ti wa kale soye to eje ka wonu eto lo san so abala kokko na la ma kokko wo lo nitori to ba je bere agbodo fi si pare to ba je pare agbodo fi si bere oju to ba de ye na la fin tele eje ka wonu abala kokko lo ka lo sin abala oju oja ka lo salaye bo se nlo loja ka de muwo wa ta ti mu ko le ka lo fi ran to to ati to yebo laarin gbogbo oja.

Kabo pada sori eto nje aladu ton jade lodo wa nbi ikani West Radio na ni ikani alayo ikana dunu ikani so je pe gbogbo eyan bayi ton ba ngbo ba ayo ma nba won gbe ni ayo ma nba won sun ayo ma nba won se gbogbo nkan papo ni owo de kin won won eyan gbo kan ni yi ke fi ope ke fi ogo fun olorun nibe ta ti wa de latojo oja bayi ohun to kan ni fun wa lati tu perepere lai lo bag ta fi lo raja ka tu sile ka bere si ma ko ogun kan ta lo ra de latoja nitori kini awon kan kan wa ninu ta lo ra to je bi pe oro mojo ko ma ba baje idi ni ita gbudo fo tete tu gbogbo to wa nlai lon wa tara di latoja ka tu sile ka bere tin ma ko awon nkan na lototo si eyeyo sugbon ka to lo jina gege ba ti mo wi pe ninu abola yi lati ma so nipa itoju ara itoju ara wa je ko se koko fun wa ko se pataki fun wa tori pe kini ta ba wa ni lera to peye ni gbogbo ta ba se la ma dogba ori o le ma fun ese ko ni kon ni kon ni ko wa jeran ko lo ma je tori pe kini ilera yen ku die nigba na niyan sugbon ti ilera ba peye o mo fo egun o tu je na mo o je na mo titi yen na pepe ilera oju ogun lo e ma je ka fi ara wa se de bi ti are ma fi wo wa lara e je ka tojo ara wa daada e je ki ilera wa ko je okukudu fun wa ko je on to je wi pe ojojumo ba ma seke nipa ta ba seke moto wa ni a ma wonu ewo soil wa nbe se po eto se kini kan ojo se rin ofo be ni ka se mo tojo ara wa na e ma ya pawo e yese wo e yi oju yin wo be ba ji la re wo mi ro e wo bi teyin oju yin duro de si so to bi si na abo abokeresi se se pe mu ma ti mo sun lanu oju mi pelebe mu ma ji laro oju mi mo nwo e wo gbogbo awon kan yi e ma ke gbe e ko kan mi kokan mi se bi ki ti jade kin we kin bota jo mu ti wo mi ro last e ma ja mo se be e ja wo e yara wa ni di mi ro eyin le lara yin e bo si di mi ro yin e wo waju yin e we yin yin di mi ro e ba wu yin bo lorun se da yin e wo ra yin di mi ro e wo ti je pe o ni da tun se lagbara yin elomi re yi ko ni mo gba ti koko ma so leyin ese gba ti o ni wo re finfin ti yan fi di arabasi lara ta fi din ta ma nawo si e ja ma wo ra wa finfin eyin le lara yin o eyin nikan le da ni ara yin ile ise yin eyin nikan le nda moju to ko sa won te gba wole sibe fudi eyi ise yin eyin nikan na le ma se e ma toju ara yin e wo mu yin e wo ju yin e we ti yin e ma se toju eti yin lore kore e wo irun yin irun yi se kon se pe nkankan tin jade be sale dandruff irun mi se se po njade se je pe dandruff wa run mi e ja samuju to gba won kan bayi kara wa ko je subject to je pa mama treat every day so ti eyin sa so ti eyin ma ni bayi e je ka so nti akowa fun wa ni abala oju oja yen ti a mo si itoju ara eni ti o wa ninu abala yi ta ba soro nipa ara eya ara porisirisi o lara eya ara apa wa nbe ese wa nbe orun wa nbe ori wa nbe oju wa nbe imu wa nbe ikun wa nbe orisirisi lo wa ninu eya ara wa ninu eya ara to wa je pe o n fi ni han sita daada o ni kun wa te ba ti ri en to je pe ikun e tobi lati tobi ju gbogbo eyan ko lo be ola wa nbe o awon eyan nigbagbo wi pe to ba tin yo okun lati de ola ko o opolopo ikun yin yo mi ko ba lo nse fara e je ka ma samojuto ara wa ikun yin yo kin se pe mo nfe la abi mo jobe emi nkan ti ba ti yo okun won si mo ko mo ti di big girl won si mo ke mo ti di big man mo budo yo okun na awon re mama fi mi se fi laduro fajita se ikun mi o yo ki lo re fi ikun se e je ka samojuto ikun wa fun awon to ba ye pe ikun itobi latobi ju o ye ka ti mo wi pe ora kan ti o dara tin gbinle o tin teka sinu agwara wa niyan to de se se fun agwara na lati dasele nigba kugba nitori ora poju lara lo nfa arun okan ora poju lara lo nfun ni hypertension ora poju lara lo nfun ni ito sugar ora poju lara lo nba o nba a lot je ninu agwara orisirisi nkan lo nba je lagwara ta nilo lati mojuto dada nitori ta ba mojuto akoba to po lo ma se fagwara fun die yi e je ka samojuto e kilo awon nkan ta le lo fun ikun to tobi ju lakoko e je ka ma se exercise dada awa ta ba le se press up e je ka ma se inule wa awa ta ba le ma lo jog e je ka ma jog lararo awa to ba je wi pe ani awon nkan mi ta le ma fi se exercise ni we je ka se leni igba na la sese wa ma lo nkan ta fe juwe fun wa kini awon nkan ta fe juwe fun wa a ma lo ra abere loja abere yi nti won ra dada ni
tabatira bere ton e je kara jinja mo jinja yi te ba ti ra dele ton e ko ma bere yin e lo lori olo ni gbere fun te ba ti lo ton lori olo ni gbere fun e lo bi powder ma fo mi sara se ba ti wa nji ni ara ro e gbe omi kana ada igba te fe mu ti ni e gbe omi kana abere ati jinja yi e bu si bi kan sinu mi gbigbona te ba ti bu si bi kan to sinu mi gbigbona yin e popo e gbe mu laaro sinu e ku te ti funje si iyen empty stomach yin e ma fi jeun ara ke to mu laaro ale te ba tu wa jeun ton lale te fe lo sun e tu se bi mo se ni ke se e ri daju pe gba te lo abere ati jinja yi e lo kuna dada e de kokko lo la kokko te ba fe ko kuna ni ye fun te fe taizi fun lati gbe mu te ba ti lo lori olo yin lakoko e sa sinu orun e je ko gbe e keji te ba ma wa lo yin a le run dada ni run iye fun dada a wa le ma mu ni ti te ba ti wa mu la lesun yin aro ojo keji e ma sa ri pe en to dada gbogbo awon ara ti o da gbogbo okun yin a ma fuye a ma felewa e ma to danu aro e tun mu ale te ba tu fe sun e tun mu lo ba ma tan pelu omi gbigbona lo ba matan la ma segun ikun to tobi eyin na ri pe intafin toju ara ko ma po e wo orilede china e ri awon baba to je wi pe won ti age of 90 e ri won kebe kebe ni won awon nkan ti won lo lele awon nkan nkan tower o kasi la won lo gege bi nkan abalaye won ti won fi toju ara won ke to le ri awon china je pe e ma ri pe eni ti o ti gbo ah ojo ri e ti ma ma ka calendar fude e je ka na ma toju ara wa ni bi bayi e ma ra awon mo 30 e ma wo won ni wo 40 45 o kilo de pa ton osakesi ara won ni e je ka toju ara wa dada mu ro wa mu beyin itoju ara wa e je o se koko si wa e je ka ma ko ninu abala ojo oja fun tose yi tori pe kini ka le tete moju to abala to tun sokota ti fe lo ko wa ni jije ati mimu oya e jade de free ka ma lo le danu wa.

e ka bo pada sori eto nja ladun leyin ta ti wa se gbegiri wa ito eyin bi mi pe bi gbawo ni gbegiri ati wedu atamaladun jeju ah gbegiri ati wedu atamala odun je lale ale sowo role e je ke lagun keyin na ri pe ah mo jo nje alata mo jo nje to gbayi seri gbogun te fi so beyen emi leja emi leran emi ni pomo emi ni gbogun te ko so beyen te ba ti bu amalayin se gbe abo e fi gbogbe se gbe ebewedu to kisi e bu gbegiri yin ni lori e bo mi atasi dada ke wa jo nje aladun e jo nje dunun se ni ara yin eyin ga ri wi pe onje to dara o da fun agwara tori pe kini oju rewa eje kini inu eje kona ko rewa sita asiko tin lo sugbon asin asiko kirete lati tubara wa soro si lori eto yi awon onigbowo fun eto yi gbogbo eyin tan se nkan jije eyin se awon eroja obe to mo be dun egbe polowo yin wa fun wa kabayin polowo eni bi bayi lori eto nja ladun eyin se papanu lori sirisi ni e wa ni ko joya ojoya egbe polowo yin wa fun wa lori kanin yi kanin West Radio 9.3 FM ka fi ti wa ka fi gbe tin laruge ibi la ma ri mo lori eto fun ta salaye yi titi ose to nbo ta tun ma kan si wa ta ma bara wa pari lori kanin yi be ni iku ati anko ni ya wa lagbaro Olorun ba a pe fun ara pepepe ifewo ode ni baje ani sare ani soku lagbaro Olorun ba kin to wa ma lo gbugbo lati mero bare so ta ma kan sara si sugbon fun afani awon to ye se darapo ma fun gba kokko le kan si wa le bare ni soro 0806461833 le kan si 0806461833 ba kan la nlo fun whatsapp wa fun en te ba fe darapo mo yara ekeko wa fun pipa ba se nkan wa lo nje ni ori whatsapp ele darapo mo wa ba kan na be ni e je ko joro nje nikan o nje la nkan wa nbe ni to je pe kini a mo wi pe ipa to po ni nje nko lagwara ibi la ma ri mo fun tose yi emi omo yin na ni olulufe yan wa bu mo ye fi oluwa te tu mo be ni mo wo yeyo geyin na ni afiji soro yin lo so fun wa wi pe ohun ayo la ma koju wa sunale ani to jo ndojuku o

0: No, at least Toria no lo yelo sign ni awon baba agba to ti lopolo to ti experience dada ere Daniel Welbeck wa nbe to tun le jade wa lati wa mi awon fun Estavio no de wa lori bench no nbe Lavia no mo se ri odam ohun no wa lori bench nbe so awon to si le da to si le da gbogbo nkan ru mo bon mouth loju on wa nbe so nibo ye temi Chelsea mo expect pe ki Chelsea se dada bo wa ku si won lowo fun ba fe se dada
1: lo politics about we ko Chelsea ko to di pon lo international break won padanu ifesewonse koju Brentford ami ayo meta si odo to ba sese ti Chelsea ba padanu to ba happen pe Chelsea padanu ifesewonse ikoju iko Bournemouth so to kan gbase lowo oluko ni Xabi Alonso
0: ni woye temi ko se ni tiru e ma se na ti ko ni tara tori e ma gbagbe pe inu ami e ninu ayo marun ti won gba oni ami ayo meje oni 7 points ode ni ma ode ni ajele go meji so te Bournemouth ba wa lo fi nkan se won le ni e ma gbe pe Bournemouth nsin iko keta dilogun la won wa 17 position lo wa ti Bournemouth ba lo fi nkan lo se Chelsea le ni o kan ma da hurun hurun le ninu iko ni tori pe won se bere ni won se fe ma mo philosophy Xabi Alonso ni gbogbo ade la ma ti ma se bo Xabi Alonso ngba to won Bayern Leverkusen ngba to lo Madrid ngba to ti gbogbo ala mo ngba to ngba ball gan to ja gba ball gan gbogbo ala mo pe is a disciplined is a disciplinarian sugbon lori oro to wa nle yi ko so yo gbogbo awon yen ko ki mata ko ta won fans atawon to nkowo le ton fe ri ni pe so sa sase yori so jawe olubori iyen de lo se koko so ni wo temi teachers ba lo fi di remi le ni o kan ma je ki ohunrunrun yen kokun tun ma ko tun ma po okesi ni to ni pe gbogbo awon eyan won ti ma fe ma berebere pe se Xabi Alonso yi gan te lo gbe wayi
1: to
0: seyen se bo ni wo temi ton ma fi da temi o e ma ro awon ara Chelsea pe ki won fun Xabi Alonso ni aye tori gbogbo alamo pe serial winner lo fun re na so ero de ni ba so ni wo so nkan temi opinion temi lori oro Chelsea ati Xabi Alonso ni pe ma ni kon fun laye sugbon mi o ri pe Bournemouth ma le na won anybody ba se ma na won gan mi se pe maybe awon big teams yen lo ma na won ka ma wo itan ti se bo seyin tori mo fe bi pe international breaking sin o ti je ki everybody tun gbon si so mi expect pe Bournemouth yen ma le fi kan se won sugbon wa ku si won lowo ton ma gba ki Bournemouth de gberu awon lateyin
1: lo policy lati ori oro Chelsea ka wonu ifesewonse Arsenal koju Leeds United ifesewonse o ti pari Arsenal fi ya je won ami ayo meji si eyo kan nisin Arsenal ti mu 3 points ti won early kick off o ti favor iko Arsenal se Arsenal tan wo yi se won fe jowo league yen fun iko Man City tabi iko Liverpool pelu bon se bere sai
0: ani wo etemi o ma je ki early kick off yen ori gbogbo abaye so leyin kulu na le gbogbo pe ko si awon big teams yen ma struggle ni early kick off but pe Arsenal do o de wa lati eyin to wa gberu Leeds United ni ami ayo meji se yo kan o fi han pe Arsenal ni afojusun won mo bi ti nkan ta won ton fe se tawon ololufe na de n bere lowo won tori pe e ma ja kan ra wa ko n se nkan to rorun pe ko mo pe eni to wa waju e iyen to je Man City o ti wa ni 15 point already o wa ni plus 8 goals ti Arsenal ba Arsenal se jawe olubori sin Arsenal ti wa ni 15 point na bayi sin
1: o ti
0: wa ni point bayi sin so but Man City n fi go meta won fi la Arsenal bayi sugbon awon si ni game won si ni ifesewonse eyo kan ti won ti igba ton fe lo koju Liverpool so ni wo yete mi Arsenal ti mo nkan ti awon ton nafojusun le lori tori magba pe awon ni defending champion awon ni ami eye yen wa lowo e awon de fe se gbogbo nkan ti o to lati ri pe awon tun gba ami eye yen ni ninu saa ta wa yi so ni wo yete mo ti sise ton e kan se bayi bo je tun wa ni e te ba n gba tun wa lo sisi ni a fi pari a ma ni bi 84 points mo to wa nle yi na niyen so ni wo yete mi Arsenal gbiyanju pelu pe won o fi di remi ni opening all early kick off ti won gba le ni
1: ó yà yín tèmi nígboro ayé ẹ mọ̀ ẹ pé ìpolówó làgùn mọ̀ ọ́ wò ẹ wò mọ̀ ń lójú ọjà bí bá tójú ọjà dé yín máa gbé yín tẹ̀wájú ìkànnì west radio náà pé bí 89.3 fm ẹ má gbé kúrò ń bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ ẹ pé west weekend total sport ló ń lọ lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ń dójú ọjà ìbá padà dé a máa jára wa bẹ́tà.

0: Hello, barka dai.
1: Ya
0: yau. Lafiya kallau da wa muke magana? Wake bisa layi?
1: Obade ne.
0: Osaze daga ina? Da Allah ka dan nisa da radion ka, Osaze.
1: Daga Bauchi.
0: Daga Bauchi, kana wani gefe a nan garin Ibadan?
1: Ina ta abinnan challenge.
0: Okay, to muna jin ka, me zaka iya ce game da sayar da magungunan titi da ake talla da shi a Kwando ko kuwa a sai a gefen hanya ana tallan magunguna?
1: Hakan dai ba wai ya bace bane. And then ka san masu sayarwa na goji suna nan. And then kuma masu sayarwa na mai kyau suna nan. Amma abu dai ne da cewa masu sayarwa na gojin suna yawa su fi na masu sayarwa mai kyau yin. Amma kafin ka gane su yana wahala. Sai idan kuma ce ce zai dakatar da wannan abin haka, kafin ka gane na gojin da masu mai kyau dai wahala.
0: To kai kana ga neman sauki ne yake sa mutane kenan ana saye na bakin titi kenan?
1: Ba wai neman sauki ba ne. Don na daya na sai da titi kan gaskiya mai yawa kan na gogi ne. Mai yawa na gogi ne.
0: To amma wani shawara zaka ba mutane a ringa saya na shaguna wanda gwamnati ya ba su laisensi ko kuwa wani shawara zaka ba mutane domin muna nema a kiyaye a sha mutum ya san abin da yake saya kwarere ne ba na bogi ba?
1: Gaskiya shawaran yanzu shi ne ke cewa kora mu dogara da saya na can shago ya ci. Don na shago ma sun san wanda ya riga ya kwace. To na shagon kam ya ci da wanda kuma da saya waje nan.
0: To madalla mun gode. To me zaka ce game da shirin Arewa Special? Yau ne ka fara sauraro ko dai kana saurara dama da dan jimawa?
1: Yau dai na fara sauraro.
0: To madalla mun gode, kai ba ko ne kenan. Mun gode da saurara. Sai a ci gaba da sauraro.
1: Sai dan ci gaba da.
0: Madalla, to mun gode wasa sai a gaishe da mutanen challenge.
1: Yau da su je.
0: Madalla. Ki duniya. So so masu sauraro, za ku iya kiran layinmu har yanzu akan 0961-6931-1000 ko kuma 0915-333-4893.
2: Wata ƙarya sai dai uwar da cije kunya. Ka ga duk wani nisa in ji fa ƙarshe ƙasa zai faɗo.
0: Duniya na cike da labari, akwai labarai daban-daban wanda akwai na nishaɗi, akwai wanda zai saka ka nishadantu, akwai wanda kuma zai saka ka yi kuka, akwai wanda ma zai saka ka yi nazari, ka duba baya, ka duba gaba, ka kuma san me ya kamata. Idan na tuna yanda na fara shiri, na zo wannan gidan wasa shirye-shirye na Wells Radio wasu shekaru, kusan shekaru uku baya can, a zuwa yau ba haka ba ne, labari ta canza.
2: Ka ɗauka aka yi cikawa.
0: Kuma mun san rayuwa kenan haka take, yau kai ne gobe ba kai ba.
2: Da karin sai rago ɗan akuya ba za a yi iya.
0: Ga masu sauraronmu, za ku iya haukan shafinmu na Facebook, za ku kalla yadda muke wasa shirin a nan cikin studio namu na Wells Radio. Yau ina cike da kaman ta zub da hawaye domin na san cewa zai daɗe zai wanda ba zan sake, za ku bara ku sake jin muryana a nan tashan na Wells Radio ba.
2: Shirani na hukunta in za ka yi sai ka yi ubaba, idan shi bai faɗa ba wace ƙili.
0: Amma duk wannan alheri ne ba wani abu ba, karuwa ne kuma cin gaba ne na rayuwa, wanda yau kana nan gobe kana can.
2: Kai ka faɗa.
3: Ka ga wannan gangan titi na haihuwa da damina, ba ke zuwa aljita.
0: Kuma ga dukkan masu sauraronmu, ina so ku ci gaba da sauraron wannan Wells Radio domin har yanzu shirin Arewa Special za ta ci gaba.
2: gurnanin zaki
0: kowace ranar Asabar da karfe 6 zuwa karfe 6 da rabi har za ku ci gaba da sauraron wannan shirin na Arewa Special.
2: Ina sa ya rasu kwakwanta
3: manyan makwanci ya zafi domin takun malaika daban da
2: jirgi na gane.
0: Kuma mun san kamar yanda duniya take yanzu, duniya ko muna tafiya a shafi a shafin yanar gizo, zai iya yiwuwa ma wasu kwanaki sai ku kara jin murya na a duk inda nike koma a wani kasa nike.
2: Kauce da sanin mota
3: wane jirgin sama ko ina hanya ne
2: jirgi,
0: saboda haka har yanzu muna tare ana tare.
2: Samani na gane ba sa amurto jine
3: ba ko ina hanya ne.
0: Ah to masu sauraro, har yanzu za ku iya kiran shirin namu akan 0961-683-1000 ko kuma 0991-333-4383 a nan Wales Radio, kuma shirin Arewa Special, daɗin kowa kuke saurara.

Sayar da magungunan titi kuna ganin neman sauki ne ko dai me ke sa mutane sayan magani na titi bayan akwai waɗanda gwamnati ya ba su laisensi wanda za ka iya zuwa ka saya magani.

To masu sauraro har yanzu kuna sauraron shirin namu na Arewa Special da ke zuwa muku daga nan gidan wasa shirye-shirye mu na Wales Radio kan mita 99.3 a nan Alafin Avenue a Oliole garin Ibadan. Ni ne naku mai suna Anthony Dominic wanda aka fi sani da Yankuti. Yankuti akwai talent, akwai grace, akwai kuma jama'a. Da fatan kuna jin daɗin shirin. Muna magana zamantakewar mu akan sayar da magungunan titi wanda akwai na bogi a ciki da kuma illan da suke kawowa, domin da dama zaka ji akwai magungunan bogi. Shine muke magana ya kamata me ya kamata gwamnati ta yi a hana sayar da magungunan kan titi ko yaya, ko neman sauki ne ke sa mutane suna sayan magunguna a titi. Domin idan ba masu sayan magungunan nan a titi, duk za su wase, za a koma ga masu shaguna wanda suke da license. Za ku iya kira dai akan 0916931000 ko kuma 0915333 kuma me za ku iya cewa game da shirin namu na Arewa Special, wanda ni Anthony Dominic da Alice Barnabas ke kawo muku a kowace ranar Asabar da karfe 6 zuwa karfe 6:30. Me za ku iya ce wani abu ka karu da shi a cikin 'yan shekaru uku da aka fara wannan shirin na Arewa Special? Za ku iya kira mu ji naku ra'ayi.

Eku dede wo yi o gbogbo eyin ololufe wa nibi gbogbo ti e tin gbo wa kaakiri agbala aye aku isimi oni ode odun bi e ka bo sori eto ti olorun ba fi ase si ti awa wa gbe kale nipa ore ofe re fun igbadun awon agbalagba wa alawujo ati fun awon omo wa odi oni lati ni imo kun imo ati lati ko eko ni oniru ona Asha akiyesi wipe Olorun oba fi ogbon imo ati oye jinki awon arugbo to nbe ni ayika wa sugbon ayanda won lati ma lo ibi agbare pelu awon eko wura yi lori eto yi a ma lo nko eko lati odo awon agbalagba wa ki a ba le ni alekun imo bi won se gbe igbe aye won eyi ti o je ki ogun regedo ni agba oni tan lorile lase edumare Layo odi oni a o ri wipe olaju ti yi gbogbo ise aye atijo pada orisirisi asa lo nla lewu loni ninu aye awon omo wa lori eto yi a ma lo nbe awon baba ati mama wa ti won ti dagba wo ki a le mu omi ogbon lati odo won ki a le jo fi oro jomi to ru oro ki ti eni iriri won ni aye atijo tabi ki ni won ma nse ti o mu egugun won ji pepe ti o mu iwa ati ise won dan moran koda ti o tun lo re mi won Emi omo yin Frances Amavi eyin ju eledumare lo nwa se ti gbo yin lati le ise Wells Radio 89.3 FM eyene konga agbon magbe eyi ti o kun fun ogbon imo ati oye ti akale si agbegbe Alaafin Avenue Oluyole Estate ni ilu Ibadan lori eto agbalode eto ni alejo pataki miran la tun mu wa se ti gbo yin awon ni eni akoko ti a ma gba lalejo ni ile ise wa nitori pe a ma lo nbe awon agbalagba wa wo ni leni sugbon won woye wipe ki awon wa ki wa ni ile ise wa ni mo gbagbo wipe gbogbo eyin ololufe wa le ma fe gbo won ki e si ko eko pupo lati ara won ki a to ma ba eto lo e je ka lo fun isimi ranpe

0: ti se yo ba bo won ni bi a ti se na lati nje ta le nwa se ro bala yi lati mo so wari awon eyan wa boye awon eyan te ti ri ti pe boye ejo ko se ri ni bi kan na boye ejo lo sile ewe ri abeyin ti ejo gbe adugbo to ye pe ore ti wa pada die bi sugbon ni bo ya eyara nipa tara te eyara nipa temi onikaluku olorun je kaluku o tun lo lototo le ba lose contact ara yin be lose contact ara yin de ba mo bi ti kaluku wa mo e ti wa search fellow mi lori social media e ri e si mo yi pe ni yi o si wa laye o wa laye sugbon ibi to wa wa le ti ri mo titi di asiko yi bo yo ti wa na won ilu mi ipinle mi e la fani lati pe wole e daruko eni yen ma mo bi lawon ibere kokan iba je eyan meta pere ni mo la fani ati gba to ba ti ni tumo o ti temi lorun
1: omo oke
0: lose to koja
1: ni badan ile omo oke badan
0: opolopo awon eyan ti won pe mi
1: badan
0: eni kan pada pe mi lose ta laarin ose ta wa yi bi pe eni ti ohun soro bi pe to n pe si lori ikani yi ni jejo awon ateni ye ti pada rira won o adupe feledumare sugbon mistake eyo kan ti mo se ni wipe mi ipere lowo won wipe se ki disclose oruko won se ki so oruko won sita identity won
1: sare ilu okomola olodogo
0: o kami lara gan in si pada ri number yen mo tori pe opolopo calls ni mo n gba gan won gba ko gan
1: e ba mi
0: mo fi mo n fe ko opolopo eyan to ba fe ba mi soro ju ko mo ba mi soro lori WhatsApp ori pe message yen mi ba ti lo trace e kin tun lu wa lo e la fani lati pe wole eni te n wa un e daruko re ma wa mo bi lo awon ibere to le je atona je ka ri eni.

0: Number ten pe si re 0916 893 1000 0916 893 1 odometa tabi 0915 333 4893 0915 333 4893 tabi 0911 FF3 Mary 893 0911 333 893 Number mete tato woli taran. Ebiri awon eyan yin te ti ri ti pe. Hello, e kale o.
1: Hello.
0: E kale sa o.
1: E kale.
0: Oruko yin ati bi e tin pe wa.
1: Emi ni Emmanuel lati Apata.
0: Mr. Emmanuel lati Apata.
1: Don
0: dale wa Emmanuel kini?
1: Emmanuel Ajibade.
0: Ajibade. Tale wa baba.
1: Mommy mi ni.
0: Mommy yin gangan.
1: Ben.
0: Ki loruko won?
1: Mrs. Yemisi.
0: Mrs. Yemisi.
1: Ben.
0: Ah.
1: Bo si sele.
0: Sorry so briefly.
1: Mi jebu ide lowa.
0: Omo ilu gangan ni won.
1: Ijebu ode na.
0: Omo ijebu ode ni won.
1: Ben.
0: E muruko baba won.
1: Ben.
0: Ki loruko baba won?
1: Ah. Mi ranti.
0: E ranti.
1: Ebo won je oruko baba ti wa ti je Ajibade.
0: Oruko daddy ti Ajibade so le mu daddy yin abi. Okay. Eh eh.
1: Lati gbo ode lo ti kuro.
0: E ma gbo sa. Hello sir. Ibi odun wo leyin ati won jo le jo fi jo simo te fi jo depart lototo.
1: Lati 2020 but actually guru won di 2024
0: esi guru won di 2024 ni bo le ti guru won ken elo sa ni
1: ijebu ode lo wa
0: ijebu ode won wa
1: ben
0: okay lati 20 eh sa ibo le jo gbe nigba na ti e fi depart
1: ni adiyan gas line ni ogun state ni agbado
0: adiyan gas land ni agbado
1: Ben.
0: Ah, eh. Lati gba te ti wa depart yen e kan gburo won di 2024 ibole ijebu ode seyin o wa won lo ni sir
1: ta wa won bo emi nigbagbo pe nkan kun o si won
0: e nigba te wa wa won lo ise ba won ni ijebu ode yen
1: ben
0: adugbo obo ni won gbe ni ijebu ode
1: ohun ben
0: eh ohun ni won gbe lati gba yen te ti wa pada wa won lo se e ba won be ni sir
1: ben
0: ibo ni wa so pe won lo tabi pe ibo ni so pe won ko lo
1: oko ni won kuro le ni won o so pe bi bayi la won lo omo ni gbagbo pe nkan kun o si won di
0: lagbaro olohun eyin nkan kun ni se won lagbaro olohun nje eh won o de so bi ti won ni won lo se won da gbe ni bi ti won ni ohun ni jebu ode ti won wa ngba yen ni abi
1: ben
0: won gbe lodun eyan
1: won da gbe ni tori won sick ngba kan ara won de ti ja
0: iya eru won ti si nbe ni eru won ti nbe ni jebu ode ni ohun yen se won koku oni abi ti ko lo
1: won ko mu die nbe ni
0: ada anigba ko pe lagbaro olohun ayo atalafia ni won wa e je ki kan ba mi describe bi an se ri die fun afani awon eyan ti won ba mo won ba mi describe bi an se ri die boya dudu ni won ni eyan pupa ni won kola ni ati bebe lo
1: eyan dudu ni won ni omi lara die won de ga o ki se ko won ga lo titi won ri normal
0: okay oda eyin e je ka ke si awon eyan ti won e pe number yin le kan susu sa sugbon ko to di pe number yin e je kin kokko ke si awon eyan wa papa julo eyin eyan te ba mo eni to ruko re nje Yemisi ti oruko ko won je Ajibade omo won kan ni o nbere won ni won gbe ni ijebu ode ni agbegbe kan ti won pe ni ohun ni ijebu ode won ni won si gburo won di 2024 won ni lati odun 2020 oni won ti yera fun awon omo won won ni bi ti si gbe ogbe nigba na ni adiyan ni gasland to wa ni agbado e dakun eyin eyan te ba mo won te ma so wi pe o ko kon awon tan feri Ajibade lo ko re o nkan kan o e dakun tori t'Olorun e ba won pe number ti won le pe yin si ejo oya lekan soso oya sir papapa
1: 081 081 53 53 47 47 96 96 68 68
0: ani gbagbo pe lagbaro Olorun ayu atalafia le fi ri won mo ni gbagbo ko ni pe ninu osu ta wa yi e si pada pe mi bi pe dupe e si dupe lagbaro Olorun e wa dakun tori Olorun to kan ba pe yin pon ti ba ri mo mi yin e mo wo wa e dakun iran eyan se West radio ran eyan se pe ka e fun yan lowo iran pe ka e gba card ki won fun yin card o ka e gba card lowo yin o aha
1: eshun
0: e ma lo
2: omo ba le mi se
0: elo e ka le o yes sir oruko yin ati bi e tin pe o baba e ba n gbo soke die si o e gbo teni kan so
3: oruko mi la kan ya ti la ko mo je
0: eyin ki le pe na
3: Akinade
0: Abdullahi lati ko bo mo je oda eyin ta le nwa baba
3: wa Majid Waliya
0: Majid ki le pe
3: Waliya
0: Waliya bo le se jo je sira yin
3: classmate
0: yin school wo le jo lo
3: expansion
0: e gboyin daada baba se n lo se EPC le fin pe mi ni gboyin daada kini ran mu
3: best foundation
0: ni agbegbe best foundation yen wa
3: iyana
0: court lolomi okay lodun wo lejo
3: 2011
0: ah ibo le agburo won si last
3: that is commentary why
0: lodun wo ni 2011 na de jo si commentary le ba agburo won ah oda eyin Waliya Majid Waliya iri abo ni won ti mo nwa ngba ti ejo nlo school yen
3: right yana court yen
0: na ni won ti mo
3: ni
0: le ti won gbe
3: Mavelos yen
0: okay side Mavelos okay omo ilu ogan ni anti Waliya omo Ibadan ni won omo Ibadan ni won oda kini e ru pe mami won ta nigba ti ejo nwa awon aburo wo le momo won aba awon egbon wo le mo ti en jo
3: aburo na la aburo momo won wo ko aburo ke mo
0: e muruko aburo won mo
3: eh ko pe ko pun do su wa de la gondo hundo
0: okay oda eyin igba te jo ajo party yen se wa try lati wa won ka kiri pe bi ti e ti ngwa ngba yen ke wa won lo be
3: try lati wa so ni pada ni ri pe ati la gulo e to won je to won pada ton lo
0: okay won tun pada lo si Adelagun memorial eh oda eh won ni won se won ni ati ko kuro ni bi ti en wa ngba yen ni abi bawo
3: won ni won ti ko kuro
0: be iya oda eyin o ko dadi won ni Majid abi oda e je ka kesa awon eyan to ye pe papa julo tan ba mo anti Waliya papa julo awon ti so ni mu won tan ba nje Majid ti won si mo wi pe enikan be lara awon omo won ti won je Waliya ti won lo si ile iwe kan ti won pe ni Best Foundation to wa ni Yana Court ti won si jade ni odun 2011 anti Waliya won ni won tun pada lo si Adelagun Memorial African Grammar School ko ni Ibadan bi e dakun eyin ta ba mo won papa julo eyin ti e mo so ni boye yin ate ore kan to so ni mo je Majid e mo eniyan daada te wa wo pe anti re kan ta ba buro re kan mo je Waliya eni ti won jo lo si school ngba yen oruko ti won je Akinade Abdullahi oni won bere won se won je yin lowo ni abi
3: ara
0: eh ise pe won je won lowo sugbon gege bi e ti en ti jo lo school ri o na ni won ti wa won e pe number yin le kan soso ti awon eyan ti an ba mo won ti an le pe yin si
3: 090
0: 27 34 A nígbà pé lágbára Ọlọ́run ayọ̀ àti àlàáfíà lẹ́yìn àti Waliya Majid David Lanfani àti Rira lágbára Ìlédùmarè nǹkan ò ní ṣe wọ́n kò ní sẹ́yìn náà kò ní sàwọn náà nílé iṣẹ́ yìí o. Ẹ ṣeun. Ìkànnì West Radio 89.3 FM.
4: Lóòótọ́ oríṣiríṣi ààfin la ní táwọn kábíyèsí wọ́n bá àbàdàn tó bá jọba.
0: Abala bí a ti ń ṣe rèé, taalẹ̀ ń wá taalẹ̀ ń tẹ́ ẹ ti rí ti pẹ́, taalẹ̀ yàn tó jẹ́ pé bóyá ọ̀rẹ́ jọ nìyí àbẹ́yìn tí ọkọ sẹ́ńbì kan náà àbẹ́ ti ẹ̀jọ́ láǹfààní láti jọ gbé àdúgbò rí.
4: Látòrí ìgọ́.
0: Àbẹ́yìn ti ẹ̀jọ́ lọ ṣiṣẹ́ ń bì kan rí.
4: Ọmọ Mákindé.
0: Tẹ́ ń wá tẹ́ ẹ̀ rí láti ìjọ yìí.
4: Ìṣẹ́ṣe.
0: Ẹ lẹ́ fàní àti pè wọlé. Ẹ ti pé wọ́n ti ń pè wọlé. Ẹ dákun gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ ń fi nọ́mbà yín ń lẹ̀. Ẹ tẹ́nìkan bá pè yín kẹ́ ẹ dákun o àti bá yín rí ẹni tẹ́ ń wá o kinní kankankan. Ẹ sẹ́ndì káàdì sí wa. Ẹ kí gbé olèlé lórí ni o. Àwọn ọ̀ràn yẹn kankan ṣe o. 0916-893-1000 tàbí 0915-333-4893 0915-3334-893 tàbí 0911-3333-893 0911-3333-893 nọ́mbà tó wọlé tààrà sí ìkànnì yìí nù taalẹ̀ ń wá tẹ̀ tìrí tipẹ́ tẹ̀ ti wá wá wá ṣùgbọ́n tẹ̀ láǹfààní àti rí oúntọ̀hún kódà ò lè ṣe é ṣe kẹ́ ti wá wọn káàkiri orí social media ṣùgbọ́n tẹ̀ láǹfààní láti rí wọn ká lo afẹ́fẹ́ orí rédíò rẹ̀ ẹ̀lú ẹ̀ kálẹ̀ o.
1: Kálẹ̀ o.
0: Orúkọ yín àti ibi ẹ ti ń pè wá o.
1: Adéyẹmí Kọmọláfẹ́ lorúkọ mi o.
0: Adéyẹmí Kọmọláfẹ́ láti ibo.
1: Láti Liberty.
0: Láti Liberty. Bàbá taalẹ̀ ń fẹ́ taalẹ̀ ń wá.
1: Account officer mi kan wà.
0: Kí lorúkọ wọn gangan lẹ́kùnrẹ́rẹ́.
1: Bísọ́lá Adégbèsán.
0: Bísọ́lá Adégbèsán lorúkọ wọn. Ọmọ ìlú wo ni wọ́n ẹ ní sùúrù.
1: Jẹ̀bú òde àti
0: Jẹ̀búdá. Ọmọ ìjẹ̀bú ni wọ́n bóyá Jẹ̀bú òde ẹ̀ wàá mọ̀.
1: Wàá mọ̀.
0: Ok.
1: Ìgbà yẹn màmá ẹ̀ fi ni.
0: Bàbá ẹ ló sà. Ẹ ní sùúrù sà. Níbo lẹ ti jọ ṣiṣẹ́ rí?
1: Account officer mi ni. Mo lo báǹkì wọn. Union Bank ló ti ṣiṣẹ́.
0: Ok, wọ́n ṣiṣẹ́ ní Union Bank rèé, ilé ìfowópamọ́ Union Bank.
1: Ní
0: Dùgbẹ̀ Nìbàdàn. Ok. Ẹ wà á rí wọn. Ọdún lẹ́yìn àti wọn ẹ máa gbọ́ sà. Ẹjìn tó lè jẹ́ àtọ́nà ni àlàyé ni tí ó fi yí àwọn tí wọ́n ń gbọ́ wa. Ọdún wo lẹ́yìn àti wọn ò ti ríra mọ́?
1: 1993.
0: O ti pẹ́ o ọdún 1993. Àdúgbò wo lẹ rò pé wọ́n ń gbé Nìbàdàn nígbà tí wọ́n fi ń ṣiṣẹ́ ní ilé ìfowópamọ́ yẹn gbà yẹn?
1: Joyce B ni màmá ẹ wà.
0: Ok, Joyce B ni mọ́mí wọn wà gbà náà.
1: Ìgbò wà gbà.
0: Ok, ìgbò lẹ́wà padà gbúrò wọn sí pé ní ìgbà tí wọ́n ti kúrò ní Ìbàdàn.
1: Ìgbà tí mo bèèrè ní ti 1996 tàbí nǹkan ó dàbí kó travel láti báńkì ẹ̀ ló ti travel àjọ.
0: Ok, wọ́n ti lọ sókè òkun, wọ́n ti kúrò Nàìjíríà.
1: Nígbà yẹn tí mo gbọ́ ni omi.
0: Tẹ́ ẹ gbọ́ gbà yẹn. Àtìgbà yẹn lẹ̀ tí wàá gbúrò wọn mọ́. Ọ̀dà kí lorúkọ tí wọ́n mẹ̀yìn sí?
1: Yẹmí Kọmọláfẹ́ náà.
0: Yẹmí Kọmọláfẹ́ ni wọ́n mẹ̀yìn sí. Ǹjẹ́ wọ́n tiẹ̀ ti ṣègbéyàwó kó tó di pé wọ́n ní gbogbo ìgbà?
1: Ó ti ṣègbéyàwó.
0: Which means pé Adégbèsán yẹn gangan ni ó kọ ọkọ wọn.
1: Orúkọ ti
0: òbí. Ọ̀dà ẹjẹ́ ká ké sí àwọn ìdílé tàbáwọn tí wọ́n bá mọ fámìlì tó ń jẹ́ Adégbèsán tí wọ́n jẹ́ ọmọ Ìjẹ̀bú. Ó lè jẹ́ Ìjẹ̀bú òde, ó lè jẹ́ Ìjẹ̀bú gbó, àmọ́ Ìjẹ̀bú tó ń ṣe ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin tẹ bá ní ọ̀rẹ́ tó jẹ́ pé Sunday mú wọn bá ń jẹ́ Adégbèsán. Ẹnìkan tọ́jú ọmọ Ìjẹ̀bú, ẹnìkan ni bó ni kí ni wọ́n ṣe fún yín tẹ́ fi gbé àǹfààní àti close nígbà yẹn sà?
5: close wi pe o ma n ba mi handle account.
0: Okay.
5: Nigba yen.
0: Okay.
5: Nkan ti mo pe mo ma n ti e ti dada.
0: Tori mo ko amọ lapere. Te mo enikan to je pe o ti sise ni Ibadan ri papa julo n le fopamo kan ti won pe ni Union Bank. Okan lara awon ti won je ti won lo le fopamo won gba yen. Toruko ti won je ogbeni Adeyemi Komolafe ti won mo si Yemi Komolafe na ni won so pe awon ti ri won ti pe la ti nkan bi 1993 won na ni awon ti lanfani ati ijo department o ti ri won mo pe awon si gbo wi pe mo ni won travel out bo wo gba ti won gbe Badan gege bi alaye ti won se na ni pe won gbe agbegbe kan ti won pe ni Joyce B Road edakun eyin te ba mo won tabi te ba mo family yen ti esi mo pe omo won kan je Bisola Adegbesan eni to nbere won ko ni pe won je awon lowo won ni won fraud awon o won ni pe ba won je awon lole o won kan ni pe gege bi en to ti sore fa won ri ta won si ti o wu awon kan won ti e to mo gburo re layo atalafia e pe number yin le kan soso sa fanfa ni awon eyan ti won ba mo won ti won le pe yin yan te ba mo family Adegbesan yen o ya sa
5: 080 284 284 20 20 870 870
0: anigbagbo pe lagbara Olorun layo atalafia leyin ati won ofijo pade nko ni se wo ko ni se yin na ko de ni se awa na ati gbogbo ololufe eto yi e seun o wale adeoye je ki ma lo le
6: leyin
0: ba so je kile ofe eh gbogbo eyin tan pe mi yi e me binu ojo lo ti lo o e je mpo won seri wale die die lagbara Olorun lojo a tujo lanfani lati pade la se ledumare ko n te ba fe ba mi so leyin eto ma fi number mi sile WhatsApp number mi na to ni yen o loko gagba fun ikanni yi ayo Emmanuel Ojo loruko gawa leka igbe to ni se pelu eto ni de Yoruba Adedamola Oloyede loruko onimero engineer to wa nile agbara lasiko to wa lenu ise Henry Ozegie loruko gbogbo won patapata le mi omo yin aburo yin ambassador wale adeoye mo fi ki so fun wa wi pe ojo mejo atujo lanfani ati pade e mo gbe ku o e fi le be tori pe temi ba ti dide e to lanfani lati gbo eto mi te to ja ladun re dada number te le pe mi sire leyin eto 080 32 20 05 080 304 22 005 lagba olon orin lasun gba mi ara adugbo ko ni to si wa o daro
6: eyin ti e loko ba le fi jabi o fi jabi lori ta meni ndo ba do grandfather ti isu ma o ila mi akade o ni le o bi do je fi jabi o Ati do do do je bale ni Ibadan o bale o sun soki
7: gbagbo ni gbogbo aye n dadari kiri ti won pon yi West Radio 89.3 FM kan ga agbemagbe.